0: Aprangsi Akaswani Dipu, Radio Karjura Tumana Pan, Kardom Pajirlo, Kardom. Non Lirmia Kai Hood, Alongtin School, Sitame, English Medium, Paman La Penajok, Government School Along An, Kecheng Pen Poang Dengan, Hindi Subject Abang, Charlie Pon Long Lidet Ajok, Trok Ang Dengan Kele Lote, Hindi Subject, Osumaratum Pan, Sung Pik Lapuson, Nang Mandet. Private school along ke Hindi subject long da prang. Bonta, kuan mau somaratum pan. Kapacharli nengji, aning ke parung nengji. Lapuan apiap botumbang, aning parung dun teke dat ason si tek long. Pini lahai, Hindi subject apan. Kuan si akenang sot pi nengji ma, lahai aputak jingki jitan ponji apan. Studio along, chopha pondo, ka chopha teng pen alang lisita menang palik elo. Non studio along si dolo. Tasi aprangsi nang dipan kardom sa
1: kardom
0: alang li amen lake sar tenjing teron alang li luru langso emi school along si hindi subject thanbom a thanbang iglo lalo sar kiching si nang lipan nang kar juji ke nang li kaya lamu thi hek pen radio kar jura tumphan thani gima
1: to prangsi te pini ladak akaswani difu nabangso acha tailong nilipan Tekredes tami lapuson opor nangge pimpot nili labangso akaswani dipu labangso klembangpu padarbang pito banan tin tumanda nili hinpen ninga klongpen kardom pila kardom lasi nili kaya lamu polotang ten nili tihekpen kithan poimasi bori ponpo lasi nili labangso thanbangpu labangso nangli nilpan hokponlo lapen tu nili non abang ke nang li pamuta pachini ponlo lurang swim school ti thanbo lapen labang so aprang nili pinaan biheko bensia nili labang so ninge hangdu je ani sinili ta thanbang mante po la sila so dam dia prang prang nili kunasi nil mahang thek ma la so putak sa me sabso thanpon po nili mahang thek labang ke delai area lo ba delai angkang lo 0. berapu pijoing ti labang suarong long sinili mahang tek lo laben nili mahang tek lo bangke 19 ningkan laben 11 June padangte wosik crazy la bang suarni si mahang tek lo laben sinili haladak mahang tek det pen hanak rong si dulo hasudhu bangke laben tu nili haladak pinang rong rupena juilo lahai la sinili haladak 2002 la so ningkan lo bon nili class 4 delai empu English school along sinili dun no la sela bang so nili dun dun pen class 4 nili hala da pen asu duge living la son sarvet pe school la son adu non le li metric pa system la person do hasu du pen hasu du nili empu English LP school pe delai ben sinili hada pen sinili class 4 bang ke kiching siang de madang na fast bion sinili na pass lo la so pen pe nili hala da class 4 pass z pen la hem no managing wa lo puali lo la da rong dulu pulo tan ko pini rong ha wa ke do kok tima la sila puali lo pusi dang li phan dipu si bidu ne tiklo pa si halo so du nil sarbras ta me than ba lp school along la si anang li phan ha dak le bidu na bo si dipu rong so pisi wan si nil punu hem si do bom lo nil la dak dun lo la dak dipu bang ke nil uc uc union christian bo si pu non a chitang tu bang ke Christian English High School pusi pulo. Hala daksi nili class 5 pen dun no. Dun dun pen nili 2008 aningka nili metric tok lo. Amasi la bangso non la puan alam chitanang kok. Abang ke Hindi la sopo tak lo jo. Lasi nili class 9 padang class 10 anduke nili Hindi week week. Lasi la bangso du nili class 9 anduke nili bangga pregang si tuition en. Ciklo yon lo puyo. Ama nili tuition en lo la bangso inut do. Hala non mangge Nepali hai di hala nil to miss labang so phana ronju che tri pola long se namasi class 9 hu nil jan 10 en lo chiklo yo na so pena class puthot abang ke nil ala mitrigang ding na ngali lo amasi la so du da nil ge chatan lo porang te hindi abang ke pasun bor ile pasun jo nil ji chini asu du non pini asile pasun hindi than bang manji puke amasi nil jan 10 se mitriga pasun hindi amasi

0: pa sudu ben sin li la bang so hindi po bang ining chirot ko la person jo pokali li tum the board ibdi unji po la si ni li hala suben si charli lo pe la so adun tu la bang ni li punu ni li dobo charli bom hon dobo hal bang so ni li punu sami hindi athan bang high school long ama se alang list ami hala sudu hindi la bang so rashtrabhasha pudu hala bang so rashtrabhasha ta alang list lai bo na puta madalang si puriga patiti la puyo aman nil tu manda pulo nang to puan nang tum da pukali lo smartu puriga pidun hindi puriga pidun ningkan si bene phong phong wa ye pon pen hala da itum regular class la pson da li po puta dun bo ma puta chali bo ma pula sonang jur pen masi nil la da pen masi puli ha su du ni ge nil mani la pson hindi la puan ga vidyat matriculus gentle la pson si passport chali ni pula su du ni CBC la pusong siya ng Charlie Bomb si nili la dakta nili la rastrobasa lo center bang di fugop boys nak si pati bom na siya so tu nili dak ipu exam na pit bom puta kolesa dun bom lo la siya la pupu na bom siya pian ba nili 2015 na ningkan ka la pu hindi bang rastrobasa pen hindi BA nang tang lo BA bang probin po lo nili ki cheng ba si pidun lo parichay po do Protoma podo, Provesika podo, Probut podo, engke Visharat podo, Probina nilich patang 2015 aninka. Engke la pu general bang ta nili BA tang lo puta. Masila da pe masi nili pu bang graduate lo Hindi bang ta. Masila la puta engke graduate lo. Masi la pu son si nili
1: non mat nang li ke do bomb ko dai ni.
0: Nili non mat boha do bomb ke chipong se lurang su difu. Daksi do bo.
1: Kana. Non nalipan puthonang kar juji ke la lo non malom la government school along charlu somaratum kupia posi hindi la pan thek banga vidat la lapen koson si lahayo somaratum pan hindi subject foundation level mate ke cheng pen pathegonji
0: la bangke kalang lo nangli nang kar jista me hok lo ilitum nono bangke nili si pui po bangke la lo government school lp school bang nili jongjum pen ga matha ba ki puji pokala lo isi hala foundations polotang te hala class 1 pen pider son te messenger mapu athe ka prega subject samila pasond ko amanon isi ga six akta patang te sumartom nang thek the ba ka select son si mandelo ka chali ba aninga ha dalo la bang class 6 pen si long rong puyo
1: kala
0: asila mangso government tum stame la hala ka prega subject tum le hala class 1 ba nursery la son gi pison raksi hindi de si compulsory la pason pipondir sonte misenima po nono bang isiba six sagdang la polo classics pen long po engela sumara to mangke isian ningang tang tang la pson dolo
1: kala
0: amasila hai sumara to mangka chali pa ma ningang wede amasila isiba isia sabso six sag ba katiko kutson doko
1: hindi subject ta english subject son lo pompen ang lipu
0: kala
1: abc
0: kala
1: 1 2 3 po
0: kala kala
1: la son si la a a e e la pen kakha la pen matra la hai thek the te reading mate la lang ding pen pu thek thelo kasi la hai a a e e la pen ka kha matra hai ka pa thek je phan nang li ku pe bdc than ji radio gar jura dam
0: mission la bang so nang li na kar ju me piglo la bang ni li non sami la pu son si ni li than bo a the ni li ta non emi school se than mate di la se la dang sami ni li hala classics pen ke long do ama se la hai sumar ko son bdc si pa thek bo pula pason jo la son pulo tang te litum hala ilitum english abc ni ilitum a to z anjong si litum ining chibi de de pulo tang te ilitum kapur hi ke tok lag helo iglo kapur hi la pen thu dola la hai ke the ke litu phas ke ching si ke ining chibi nei a to z an la le te nang li ba ni lista me jat pen da jat ta ilitum pute tok ta tok ekte pori re pore ekte la sili tum a to z anjong si ning chibi det by hard delu pulang te litum un kapuri punon ke tok punon la sonak taksi hindi long stami do handa ke u i e pudu ji matra do ji la son si kokho do nei la kokho do ji la si hala bang so u i e la pen matra kokho la ki thom hor mu jong sili tum by hard del ning chibi det lu pulotang te ilitum kisung ji masya lamve nili la si school am da pulon nang tum jong si hindi jong si thek nang ji puyong si kamatha do akimang do ne thek vek nei pulo tang te lake thom horu bang ke itu meaning chi bine mane by heart de dang ji bine pina so itu me di la e to z itum thek thi poteli tum

lapuan por nang litu tok lang ajai mek ang deng along pen hindi alam kacharli ko an kenang sot ma pu puthak tenjing teron la pen hud bang harmony be ya tomang bong chi hu chi put arjig long tang lo laki akashwani dipu adun thu lun cheto ang deng along pen ke cheng si alun arjig senang hauraghat ke se satum kilon alun alun alam the lake natlo nepharman tangtela bang solun arjig senang

Lapuan apor nang ditum. Karbi lamar janalun a jai meg ang denga longpen ason sonalun arjuik long tanglo. Laki akashwani dipu. Non studio ghori apor por phai sirke pleng ikai kai lolasi nang litum. Guwahati pen ke pachetak angelik batori arjuik longpo.

0: rong ruba jai mek nang kar ju du na ra do ana phan tame kardom pa jir lo pini ri tum ke chu gi ju na hor mu ka son se la pen ajir ki dinga phan ka chu bi la bang so lam the phu thak chi hu chi pu chi a phan nili tum sang pi ru taru pi a phan si chu phai glo ala li ka chu pha teng pen si non nili theng nu studio lo na ni tang lo akashwani dipua hin pen kardom nang pa jir iklo
1: kardom
0: nang li la bang so sai comment tu pen si ka bang cheng don iklo
1: nili la bang so sai e bu si ka chi klo suri hini ra inkoi ra hini anin kan pensi nili pang cheng do niklo district industry pensi nili phan akijoi pensi indian institute of entrepreneur polong iie polong guwahati rong supialong si nili phan training nang toy don lo na pen ke nili hadak training en pen diphu che wang si ni mithang hemalong nili loan en si kijoi kia so so misin chinam si nili la so hormu kichuo hormu son se pon lo expo po along la penge karbiang long de festival along ai hui la pen don rap jir pijir po along la hai chu yor si ni li sumar la pen hem chi pang reng i no na mat ke ni li adim ta bi hek lang pang cheng a ki mi lang ma si ni li nut nat si ni li klem bom la ni li ke thisere la pen han la so pu thak si ni li ke ki charli duna po si thisere alang a than a du a kreng la son si ni li son se pon si semar pon bomla
0: aduko bangke ko son si ga semar la
1: thermit upen te pen la pumila long koidam det la leson lo la pen phur det pen champa me pen ahu ki pen iri pen lep det ba misin pine joike joimuchot ami sin do pote misin pen si koi si la son ni lo thermit aduke bonai
0: tande la theng tak su bulaki kuson si adup ka semar nang po
1: theng tak so ta la son thak thak lo itum ang pang mu chot he ang jok ki kali he ang pang mu chot an la ang pang an ke la pakreng po la su ka pakreng dom ke tirim rai lo puloin te la si tum mi sina long koi dam phit po arni long ta thik o e puloin te asap so ar nu hoi nang po ke re hia ke the long he ar nu hoi nang po la si air tight long thap pon nang po koi dat lo in te akola tomon kave bosta ta du domati di ba pine plastic akethia son long stamina ng thavet nang po ke peking along tame ba akapreka plastic a bong long a boyam along po long se tame itum thap dam vet nang po tomon pa lut le de nang po ke kai ke tame phun po mi sen po pena song taxi birik po le pakreng se ta hedi birik itum pakreng lo pulo inte la pinanga na chiklo ba aning kandam jui te hala sangmanaram la son chipa than cdd chipa than po kupini ne along la kitab aboyam long chibon attitude la so chipa jok ji phangke itum biri ka bang nam do not ba e bari long pasami endam si iju ba juni ba intilang nim nang po la si pe kreng do nang po ta ke pe kreng puta pinige telo arni do chiru si te dun chot nai mola arni ki binote ki pakrenga son ke chi andun dat titi nai a sapsota ar e bang pe rolong le det nang ji buloente mo adukta mi u edat po la pen lat birikta pakrenga hut ing ti pen pakreng lu buloente ning kan hini ki thom aduk le bi sita me hola ki koi arni a son thak thak a kamen puru la pen puka chi hi jir phone la so teng chi do ver po
0: amusi le haida bang
1: amusi bang bang velo hanso ta la son thak thak lo tipi dunang po la penge pakreng ajo ta oinangi oi e puloente arni ge sutet ahut la tirim rak ahusi tumon lu lepin an bosta long ba plastic long ba boyam long thapsi mo koi dam phit nang po itum hem jong si ki koi a hormu ave puloite mila long koi dam nang po tespat ta la son lo ili tum tespat arong long endam tang lu pute arong ang song si enami itum ang song si pakreng ji koi ke aprang ili tum pe kang dukpen wen pa me nangi hala dak sang manaram duji

0: a duk du ji a sona son du ji bain te la so a bang klem kle pu loin te a ki the bi sin along ba tap selim si a ki the along ba mani hem ke la pu pine syntax a beng la son du ji ba balting e the along cham et si a thong pen arni te dun pakreng pa minang po ke arti arni tu dun pakreng pa mi loin te la ing to pa minang po
1: chai anang ji
0: arvo ti rim chai po ing to nang po itum la ala akang tangar vo an var et si long along lakaduga vi tok rem bonai nang po itu mangke mil le pidam ji pu setame pidam joy ke po baente itum heme thang ki koya misin along jog joy ke po angke la son si koi i po
1: nang li ki pu a lang hor mu tanang li se mar po la si a lang hor mu ke ko son ku pi pi si ga se mar lo ni
0: a lang hor mu jong si itum se mar ji pu te itum kar biang long ke at ason ason athe du pe ili tum chilu ka mejong se alang se marji puloente ladake ili tum ke haku haku pen ta ili tum ke samar melang posi ili tum la government pen ka bonaya a isit a hormudo panem ui ede ji ka pathu the de ji phan amen ni linang thanik po la so athe ke thilu puchata kalilo thilu dolo dak thiso ta dolo de la lisu pu pu hedi itum lambeng ke arleng lambeng ke marle pu marli thisu mane homsira marli lapenla parok jang phong phe lapen jang phong song taksi ribap bu yang penge plim plam lapen ge limu kabong long ba limu ki ding jon mante athi thi mu chot la son
1: la haya son do anta kase marnang ji ki isivet lo ma
0: isivet lo la ka do ka vela non ni ki pu amen ki putang an ke kase marnang ji isivet lo la sila so long ke ili tum isi chemical use nang kok la ke citric acid ma acetic acid kms pu do la pen ge sodium benzoate la so long color ta pidun po la pen ang nim English lampen pudaming razia lampen ki essence ta pidunangji vinegar pidunangji
1: jongsi nilitum thelu alang ilin simarji plote ilin along ke kupi pikon anchi ki joknang po
0: ilin athilu alang along lo polente sinita ilin nang po sini ilin nang po citric acid bank ke gram thong ke mane hala itum sa ke bonai nae hule samusso domati di la so samusso tro ilin alang along ke song saksi kms pudu KMS pu la so duwai bang ta itum agriculture office long ji la ta 3 grams 3 grams le pu damloi ti itum hala itum saga chongwaya samosa long ke adha samoslo song taksi sinita me ilinra e bank la song taksi lang ta akula so tenglo litarisi joktu nang po ke pachi titang lang pasura pang samra la le en matiklo la pen kalar bang a kalar da dunang ji itum thilu lang sordelo te iksu ti tinang na jun me me me so pasi itum a kalar da akilir le piji ake at le piji sitame 1 gram pinang po ang nim ta me thilu bang itum ang nim pipeda seta chokta seta ang nim ki piji athe a serial long ana bang ke itum lapu archim hedi archim hini mande archim ki thom lason paching voidu nang po abong seta me ka chu yora phan puloente 700 ml po abong do litari siloente bong pli janglo
1: tendi la haye hormula ke jog dunang ji ka pang bui dunang ji hormu ke hithia long joy ki pen long ji ma
0: hithia long puloite ili tum la so hormu ke agriculture a office long si itum
1: ke longe joy
0: pate bog dam nang po la pupule kali puloente itum ha guwahati bethe ada a dukana long si itum contact nang kok po te online pi ne ki en thap nang ne pipot pulma puloite ada pine a ke chok cheta dukok ta thek theitum lampen lahai ke expiry date lang pami si itum jokdo nang ji expiry date do puloente itum la ana hormu paching voi et sita me aki ong ka bonai ba ki kom ka bonai bo sita me nang to be work po posi expiry date ke do hormu si itum en nang ji
1: tanti la bang hormu la thisu thilu parau jang phong lahai ke lapu champa me po lepo hala ki me achu an si alang
0: Atuan se alang sorpu. Tang tinang lipen aduk lapen ke alang kasimara hormu alam chitalong lo. Nona bang ke la akreng akrenga hormu nang likupi pisi kasimar lo ni. Nili kasimar bom ke birik hen ubakreng ason taksi lutheakreng song taksi hena kreng piru ya kreng rui phar konga kreng rui doka kreng arvo puthak ta sojana kreng hek akreng song taksi hanjang arvo akreng hanru akreng lapen ke hanche board pu itum ke english ala

chêng bong oi mir chi te bang mon pen ram chi teng bang long hat i ki leng bang ing hu lang ki leng ke long ha le tang cheng

0: lasi rat lapen songja rat lapen songja potum ning si ber nei rarang bongta kache berseroy ber nang ji songja po songja pi ang tumang bongta kache berseroy lahai abeder nang ji la so phansi nili emek tareng et ni ing thin do et bonta nelam thia bede nili nang puduno daglo nali phanyo se nili nang pudun pote nang le bangke nili secretary claim bom pusta chairman claim bom ta nil phanang than pet poge jo la so lam lasi lasi mele nang puno heno le nang puno chini dun et hegalong et la pen pen nang ana songja tum ben ke nili hempre ke hang hot ke kam claim dun long lo la bangke nili ko pai ke melo non pusta me nili la so putha ke nili chini khaglo mate experience lo jo la lo
1: in kung si palji masak emek

0: chỉnh đàng bom chỉ hoặc là số càng đàng cái cục phù sông mình sẽ càng đàng bom rồi là
1: mà nè vì thế lý do cái số bang kia là lo à thôi các tụm bang kia single mà à chỉ chụp hết mình sẽ chụp lang à thôi các tụm kia ít hơi hết bên ông u là sơn đó chụp lang thì đi là kia à lang thì tụm à bang mà nè immunity cục sông mà là số tiền ta sắp số là số factor đó đồn chết hết là bên kia mà nè à thôi các tụm bang kia in đàng đẹp đồ đồ xịt mình sốp tum li indang vek nang chi pula ma vi he adok tum bang ke la stable po puni li tum stable vitiligo po la bang ke size the same si do pola son thot si anin kan ta do do la pen adok tum bang ke indang te indang de titi la hai bang ke bang asap so immunity alam asap so la hai alam do don don he di la lo
0: me pe lo doctor nang li ke tan dam tang te doctor nang li la rong ru ba jo mate rong ru ba lo long alang li tum ke la hai ke so long lu tai sita melang tum ke chini ne de tai athema alang tum la so ke so ke long chi chini lo bon sita me la so ke so se ka chelang avar sai do ma ve ma puta alang tum chini ne de tai la sila so puthak nang li hala ka chini ne to phanang li thanik jima doctor hospital dam nang jima dam nang ne ma hala tum phanang li ko pisi puji
1: hala tum phan bang la lo ne ini ke bang nang po nang li tum bang si mi lo treatment ta do ik lo la pen medical college long po sita mi ison son ni do wai ki aki joy pen sita mi long pon ik titi si alang li tum bang si ki mi lo medical college long la pen ki la ni li tum viti li go di pul hai ki ta lon pon puhut po sita mi ahut pen hut campaign lah itu dua tak dua dua rong rong rong pas semai campaign lah itu dua pon pon tu hal hal long bang alang litum nang iten dun pen nang chini dun si
0: ahok lo doktor nang litum cerok tok ame ke deng hut sitami nang litum tan pon bom lo la pen ke la so ke sus sitami halatum nang litum ke tan una hut sitami alang litum la so nang citong dun mate nang citu dun lo pelate la so ke so putak sitami halatum ke so kacolong vek atum sitami chini po me piglo doctor nang likitan dam tangte doctor la so ke su pena jok kichu la son kisi ki do la son kinang sot ma
1: kali kisi kichu pen li la so kisu ki kachap lang kali pot kichu kisi ni la hai bang alama vi
0: kichu bang kachap ta chota
1: chota chota chok kale
0: nang liki pudam je bang ke la so ke su ke kichu pen le kachalong kali
1: kale
0: kichu bang ke kichu mi an horm ke chota mi bon sita me la so ke su bang ke doctor atuma long mate hospital along chelang dam nang po
1: kala
0: la pen hala da ka chelang una ho doctor atum kapin khada te mate alang tum pen se ke lang ateng lang pon po la pen ke bijo pen la so ke so me de chi me piglo doctor nang le than dam tang te doctor adun chulam te chi than dam ek sinang la non le tum chi than bom ke nang li penang na lam te ta than lo
1: en
0: vitiligo mate areng along a ke so a son son a ke so la ilok data phansi ki puma ma ta kapra phanda pula vitiligo po
1: okay vitiligo ason kaching lit pakai pakui askin a condition do bonse tami angton ason lok pahu paha lahai ki vitiligo mate ilok kali hedi la si la puthak la so hormu kachini ji phan bustami alang li tumbang ke dermatologist mate skin doctor long chipaklang ek delsi ki me po alam do
0: nang li kipudam je bangke la son ching li jojat e reng along a ke so chi thek long pulote doctor atum along chi paklang dam phitsa ke mi tang te doctor adon cholam thi chi thanam iksinang nona son nang li tum la so ki so pen patient pulo la ki cholong vega tum nona ma nang li tum la dipu medical college and hospital along se na ka chelang a patient mate armu do oma
1: la so ke so kalyang ik arni bang ta nili tum dong vitiligo pen ke so patient tum bang ik titi he la pen alang li tum phan e phobet kali nili tum follow up ta hang bom ko an si response ma la pen do wai pini killer ning do ma la so na hormu phan alang li tum follow up dong ta bang ik bom la do
0: me piglo tang te la so ke so pen la all car bang long along no na ma a percent ko anbak duji la so ke so kang dang
1: pinang ana munit du kalang kalbiang long long pusitami du du ani bang ni ditum opidi long pusitami bang pho bang trok an ke la so ke so vitili ko ke so nang che paklang bang du ik ke du ik titi
0: me piglo doctor nang leke thandam tangte doctor adun cholam thechi thandam eksinam mania

0: pini ladak studio along nang ke chatong don la ke alang li a ke hai long king leng alang li ke inut kulat ki bia bang cardom a ke hai ingleng sang ho
1: cardom
0: to tang ti bang cheng pon iklo na
1: to
0: nang li ko an aning kan si kulat kang pu ik cheng lo
1: nili kulat kang pu ik cheng aning kan ke paro kris sir kebra trok sir kebra trok aning kan si nili kulat kang pu ik cheng
0: Adun tu, nang li pan kulat ke do abidi sore nang ki pia bang do ikma.
1: Nili pan ke kulat ki bi abidi sore po bang ke, bidi sore nang ki pi po bang ke nili chitek long le. Chitala nili mitang bang along kitek dun long la pente bang along ki bi ko pene ne la son klem te reng unji. Ba bang la son ki bi pen la son hormu che long la son bi pen. La son avar sai do pentering iun la so join ni pen nili matadam pensi nili la kulat ki bi ke che
0: mi eksen la nang li kupi kulat mate nang li kulat along kupi pi ajiniet long pon
1: nili kulat along bang ke la son galamara kulat pus nili ki bi la dak nili ki bi ke kene sang inti karasing mentu La son tado pente han, la pente la...

0: sumar ki chu kupini ki vek angkur chip na ho list na ho la son na ho mu pensi ni li ki bi ki cheng che ki bi ki cheng ma te ni ri du la da long la son si do
1: me exen lo nang li kulat kang pu cheng tang ka ma te atiri ko ando
0: ni li pudam lo te la bang ke kom hek a ho lam pen ji pudam lo tang te ni li la var sai ka vi a join ni si ni li ki bi a pot ma si ha la bang so hut suri pot hero la son na tang ka pen si ni li cheng i cho pen si non puta do i bom lo
1: me exen lo adun tu nang li kulat along jong si customer nang ke nam ason ave ik det polote nang li kupi si thak dun jima
0: la bang so ni li kulat along ki long ik e a hormu pulotang te ni li thak dun pol de la dak ni li long ke ave det lo sitame kai ke ki do ver a hormu pensi ka ve det la puli putang te la pente e long si ki chuvera bang phu dak pensi noni phong bang ke wang nak lo

0: La bang so ni li kula da long ki long ik ia hol mu. Pu lo tang te, ni li thak dun po le la dak ni li long ki ave de lo. Si ta me kai ke ki do vera hol mu. Pen si ka ve de. La pu li pu tang te la pen te i long si ki chu vera bang pu. Dak pen si no ni phong bang ke wang nak lo. La li pu tang te, i dung re yong si kula do li pu tang te alang li phana joi ni pen. I mi thang a tang ka pen da yen pi dam si alang li phan pi dun ji. La pen te. Ka prek chini ni pi na muni ta la son si nang hang pen a vedet li pun te o la son hor mu ke ni long. Non mat a vedet lo ik de lo. A po si la bang a ve lo. Po si son si pu dun nang kop.
1: I mi ik sen lo. A dun tu. A bang pen a customer ke ke nam ji a son a men chini ne det titi do la si nang li ke lang pen ku pi si ke nam ji ma pu chini ma.
0: La bang so bang ke a lang li tum a men chini pu a bang ta do u so mar a son nang ke toi ba sar piru a tum a son la son kan ma te kula da long wang po a lang li a men chini ne det si ta lang li ke jong a bang pang den ji. La bang so ke jong ang den ili tumta patalun po lama ma lama mahala so aki i aki era abang ma la so akalara bang ili tumpudun po ang ke halata puri po yung te oila helo la buson po la panson si hala so akastomara panke pidun po si ador tanun po la an la an ador po si pudun pen alang lipan pidun dun
1: may eksen lo jong si nang li customer aphan jinet ki lodun der ik chat amat customer aning thi ik hak pulote nang li ko son lo ka ching ki dun po
0: la banke dove aposi nilita a hupen ke der ki thek lo li pon te o la pu hormu ki lodun bang aphan gam biji lo ama sa sab de ik chat lo se ta nang li ning oi nang ne nang li ke nang ye hormu an se ta nang li pu ik not nang lodun po oi te la puson si ti pudun dun pente la son pen te hala tumta isi aning a hantunado pente la son pe zalang li tumta ko kalang lo pupo ansia ku alang li tum nang ken ke hang bus tu ko nang hang tu po la si son si pidun dun lo
1: me ek sen alam lo customer a tum ke kaita discount mate a ke kom si nang ke hang la si ko son pen si nang li thak dun ji la pen ke thak dun pen ko son lo customer phan aning pang samji ke
0: nili tum ke thak dun dun mate a hokalam customer tum ke discount duma ma kom ji ma la buthon si ki hang hang la ke hang bek lo si la son a tum pulo tang te ke ponji a hormu ko an do ma drok son kep a hormu ponji ma son trok siner kep a hormu ponji la pulo tang te la isi along paro pen pan kep ali du aso ali isi bak ali banke alang li pan kompo mahini bak ali bang aling alang li pan kompo hini ali bang kom de sita kep ason ge pon pen ke ner kep ason an ke ali do la apo se alang li pan isi aning hanti ki pia jok pen la hini bak a parman ke alang li pan kom dun po la son pon po alang li hanti do lo ten ke pon pon la son sikong
1: like me paralam ek lo adun thu nang li customer apan hormu ador che sabom ahot nang li ka che sab chok che de ti ti doma
0: do pine hormu ki hi sabom ahot anu ka prek a customer yang si ku pine son men men nang ka judun do kok lo te halapu ki sabanat ka ching ton rem po halapu ining ka matha do nang ko lapu nat a sab ka chi buhul do chet la san ke do vek binong la si la pulo tang te ining mi thang ta isi ining chiring no dak mane isi a daud doji chok che dat bon nau la li pu tang te isi kai sap i ya calculator le thot pen a ko chi sap thuli po la son si hala phan aning a ko pang sam dun po ke la son si pa chok be ti ti si ka pin chong dun dun la
1: oh la ke me paralam lo nang li arnisia long ko an ale long ik la
0: ali ki long po bang ke ni li long la ke kisera ling lo jong si kisela ni omu chok li putang te hala ali ta omu chok la pente kisel komu chok ani plong te ali ta

0: công chất là si là bằng so lì bằng cái anh si bên là ăn bu cái ikuret mà thì xét tình cái đồ vật gì à thì cái xe là bằng à linh luôn mà tuy nhiên này cái công chất cái xe là hút bên nào là suy cái công chất ta mà lúc sau hết hoàn tay si hình dạng vòng bên năng tôi lúc po là bằng số à vì lúc mà bu ining biri ta ako năng xe thu u là son hút ta độ chỉ ta ăn lì bằng cái yên u bằng cái long lì là à son tin ta 10% mà tới 5% ăn lì là bù son ăn lì ăn si yên long chọc bởi vì ăn lì là so mi bằng cái pin cái công chất cảm chất là son bằng cái đồ việc là như vậy ta
1: à học việc là cái nang lì áp răng bên ta là son kulat ki biji Nangli ke matha doma athe government asai claim place kulat pangni rong
0: nili aprang pen ke kulat ki biji poning ke lan matha dam de voipesi tak government asai kupini son bak ke longji domini la sonili churi dun bom churi dun bom churi dun bom pen si aning kan penang anakang thang dolo sitambe nili ki isi bak A business mati si bakire ngia warsai rip nang pola sonili ning mathalo la si kupia line si ki dhuri te ki odam si ki mejima e kai si pen ke ne in e long le la anbu o e pen ke claim ver ki unjia sai la son matha et pen e si in sir pa me pen la kulat ki biya nanili ning mathalo la si la so kulat ki biya phansi nili bang cheng pen non puta la si do bom lo
1: ke me se na var sa iglo adon thu nang li peneng an pening kan ko an lo kulat ki bitang
0: nili kulat ki bitang pudam lo pulo tang te ning kan pharo kresir kebra therok sir kebra therok an ning kan pen peneng ke ning kan suri hi nira pre therok an pleng tang lo la si pudam te ning kan ning koi ki pleng ji phan ke non chiklu i jon joni an baksi do chot po la an pen ji ning kan ning koi pleng at lo pule pudet sita chok lo
1: me ek sen lo adon thu kulat ke do pen nang li pini arni an ku pi pi a hor mu che long ek la
0: la bang ke long li puta pun e na pen te long ulu puta pudam ne sita me ku pine ke nang sot hema hor mu hai hui kachiri lake isi dukan ki bi ahisap pinine la ajo mate dukan ki bi kankir lo bote pini kon si keser kon si ke jor ke lang pen ali ko ando la so puthak ke lang po lake la hormu ki nam ji phan mate isi tangka ki birti pula son do do la bang so ki birti a tangka sap sap ki bi pen ningkan isipen ison pensoni la son chirisi kopine pres tango kopine angito na gas tango la pente kopine super set tango oi tel son hem hol mu ison soni ke aningkan banta chirilong
1: me eksen la adon tu nang li ke cheng pen non pu an nang li chikimo me me alam do ma
0: chikimo me me alam ni li ke pudame isi ke la so kulat ki bi pensi kren apose isi ining karong bangke a chiki mo da ma bangke ni osomar ke charli tame ki sun e si tame ke chilang nang ni ka chilu nai pulo tang te tang ka maha phan ka ma tha dam a ki sung ave isi ar chak thip ason ki chu ki yu na hol mu tame ke bon kankir a hot pusi tame la haya ke bon kankir along kopine akisung krung doji mene pu phan matha dam nang athe ke choji horm ta dakama si sabon yang tu ta do ke cho horm ta e sang ta do kopine phuro ya the dali mosola yang tu an ta dak si do etlo la pente kopine alhi maluhi le wang sita ok han ki nang gi pu phan sita tang ka ma ka kilong o bu pe sita dak dor chi da phan kai ta do namasi la isi ki chiki mo dam la helo Pente ning duk me me akachi ki mo ke nili pudam et tolo te la an ave. Mothe isi pudamite akhi lok he lak na ne hala bangason ki jui ki dam po bang ke la ke la an apor kom. La so ki dun long le

0: cái dùi đun lòng lê cái thạch đun lòng lê là hai huy ở bằng à làm bọn chất sĩ ta mê là cái sùng đam mà đẹp cái chiếc cái mô mê mê kê nì lì bù đam môn ế bèn tê à vi mà sẽ à vi
1: Ồ, à hóa lô là kia. À đồn thu, nàng lì đi phu bèn à chà rãn xì, gù lạt kì bì, đi phu à hì thi à lòng, à mạt kì bì đun dì, nàng lì nình hàng mà.
0: nili na hola dipu pen achar thi nili binang kok lo dipu akulat hitiang bong ki bidun ji pulo tang te la dak hala dak ki bidun ji apan a hem ki biadim a khalita men men long le long po e pisita la dak security tang ka ko pini ni la son arnes mani ki yo manang do la penan parta isi council pentame tek salam pa tamay isi la son trading license ta ulay nang ji la hai hui pen ke ki ong dung at ang kanang ka hala hui at ang ka kavya joy ni pen amasin ilik hala bojar ang bong abang ke kulat bidun de la si achar chot o son si ni ligi bi pen de la dak achar chot pulo tang te la hai at tek su kupini ni apana bang ke ing arm chot pen te abe masi abe lang no namat ke
1: Lalo, isi bangke, teks bangke, pi ik jok plot lo ke di.
0: No no mat ki piyok plot lang sita la tum a khobor do te ki pinangi ko pine ne apa no na piong a munit a phai la pente ong ong lo population nang ba tong ong lo gari
1: Lalo.
0: motor ta do ulo la pente kulata piong inglum ong lo hala tum ta town committee sort nang pet bom lo la son si a phai bang a jalar ke wang po so thak nang en bom lo
1: Lalo.
0: si mo phi bang ke pinang ji pinang ko se ta ining oi e
1: Lalo. Adun thu non ke do bom pen akaprek asai ke klem ji aphan ki matha do ma
0: o la bang ke non mata ni liklem bom la bang su ke akaprek ke pudamate ko pine khiti klem pon ime ko pine arphek ka khitia son nempo khitia son la son pen la dukan pen a job dukan hoptai si ni tangka ani si pen paru si ni son pangchu pen hala dak hajra ke ponjia phan la bang su ili ni kan si ko an si ke klem adang ke pathe ji ma la so ani si pen ni ke patang un ji atangka an long pulon te la ani si ni ni bang trok po ason pon po la dak ini tum dukan asabak ani sini di bak kacelar ason do po hola dak kilang dun pen jun ide la sona bar sai do la kila dukan na pewar pen mate dukan pen a jok si ki jun i do
1: La se kulat ke pang ni pena kaprek asai se ta me klem ik long lo he di
0: klem ik long lo
1: na lo na ke me se na lam lo Adun thu nang li kulat along customer atum keram arni ding open nang chi tu te det doma la puson ho hot nang li ko son lo kulat ke pang ni thuji ke
0: la bang ke do customer atum ke nam kere da tum anu tin aning si kachi pre la bang so kachi pre ke komane inu da bang ke nang en bom sang punon inti karasing duma sa sabon yang tu nang en bom po alang tum tak ku pinia kisung ason dokok mane tangkap poisak kasiksak ason dokok pulo nang te la nang ki piji nang ki cak alni pusita la tum un edet titi la son pusita li tum cipa ning ding nang kok lo la pente la bangso mo keng no dak ji nang nak amunit le pute ke wang ing arjat ji mete mo api anut kaprek a hemasor usumar mate a nut kaprek a pandang toy po hala bang ke wang lo tang te nogot atang ka wang si nang nam po si la sohut ko pine son son do pu pin pur dun me si ta do pu le kai ke mat pin pur ver po te la bang ta hala bang ta ko pine aning arlo absud do
1: lala
0: aposik do pule kapin purwer ke chokche na la
1: kanan
0: pente mo a hut pen joy ki hote abang pen ke nang chipi thu de oi la person si do kok titi
1: la la la ka a hokalam iklo adon tu nang li hitia long bostu ke endam ke discount long ma
0: discount do wo pisita do u

0: Hà là đạc là tùm hồ sê la rết bì nông đô là tùm tạ. Hà là tùm kê, ý lì tùm kê giòr, khu sư ra kê giòr tùm kê 10% ai lì gì lòng đô, sẽ ta hồ sê là tùm bì nông ết kê 5%, 2%, 3% là sân sĩ đô. Mù thế là tùm băng kê ông đùm. À phá rô chọt kê lì à hajar sĩ kê giòr bọt. 2%, 3% thì sẽ ta nô gót bù nô thế là tùm kê lì đô bì. Ama si ili yong si kupine komji ma pu lo tang te hala tum ta mo pe ni ligi pu son tak tak la dak son thong kep li kep a hol mu si ke wan ji a po i son son ni pen a ke kom nang kom de ti pen te phan ta a ning nang a pang sam ye phan ala tum bor i pi la pu son ju
1: me ik sian la a don tho Ante nang li somar bang ko an do lo la pen ko an ang deng si kile don ik lo ne.
0: Ni li somar ke apay ke ang ko bang pli do si ta. Ito da bang ke pinang an ning ka ni si plengi dok lo ka por hut hala bang ke. Awe de lo, thi lo lo. Si non amat ki do ke bang ke thom do. Ak leng si ar lo so la pen te penso somar bangini non dobom lang. Pente akling bangke non achor dotang. La pen kapur hiya bangke inu da bangke akibisi bang pedeng si pader ke pas lang non dak goboy lang si higher secondary admission endo non class dun bom lo. Pen la so pen akit hiya bang penso so ke la ke la ta pedeng si degree ang deng chipa un pensi non university long admission endun pende admission endun et non class dun bom lo
1: na lo la ke mi ek par lo ante la po an ang deng ke pali dun ke nang li kulat ki bi pen lok lo ma ma te ka prek asai vai ta klempon ik lo
0: la an ke pali dun avar sai bang ke kulat ki bi pen lo pusi ni li pu dam po a thế cái kitchen si LP section hốt bên sĩ ta private school bộ tăng tế là đặc biệt phát triển đường cái government school son kali admission hốt sĩ ta ador so đặc admission cái end pen anh chốt kali kitab abuhi uniform lai hui cái chỉ riêng gì ason du o là pen anh parta tuition đã bị thu năng lạc hal hai hui bộ tăng tế là số cái phát triển a banke isi sungkrung sungkrung sita ni libor ilo mo pen ke je than tang ason tak tak la ni li nal suni dukan along ke jor ke lang tang lu pulu tang te aning be thu ko an si ke sel la pen te ali ko an do la ba so chi sapo la banke la an ke ki chua bhak la ke kai ta dak long ver lo la pen te la an banke o somara phan school a bhat busitani li thak po hiti kula da long ke long ati buk so do do la ke a hokalam ni li che than thera re hala so long busi panong pipo daksi bi pikok te ti la son pulo tan te mo admission ji arui busitani li ing pun po mate kaching khana ling kopini tuition a phi non a mat dorkal do bote hala so tangka wak po la so tangka pensi hala tuition a phi ni li papleng du school of people who sit down some tak lo la si la son apartment apartment ni li ke tak do ka ching khan a link tak people la son si ni li padam bom la si pini pineng an la anang deng ki un sit down ni la son si clan pon bom la si non na bang ke son clan bom clan bom clan bom pen lo a class ta so maratum i si al nam ki pia bha pu li pu da sit ta chok la bang amasi abhalo ne mante ni li kisik pipon ta kache don no ne ama sila bang an kan bang ta step si chun dun pen pineng la ana step an kile don ang theke la pusan si ke klem pon lo
1: na lo la ke isi pen pulote me se na war sai lo head
0: ya ke la dukan ajak kong pen si ke klem ipon lo mak pachali dun ilo pusin ni li puthi po
1: na lo me eksen lo ke jo si kulat ke do pen hemtun isi chepang reng plup un ma
0: kulat ki bi pen hemtun isi chepang reng

0: pun sendiri pudam po la ke ki un e adim po bangke ni li pudam delo la ana ning kan ni li bidet pensita ke cho ki jun a hormu ape ari posita la ke la kulat ki bi pensi ni li long pon lo la pente isi peri hormu horta kaciri i abar sai konat pensi ke long la bangke pudam ete nonalom abangke asap sap organization sodu ciklu yon pen la munit atum cipeng cipeng cipang rum po ilam cedon cedon pulo te isi allo tarik patu pudu ciklu yon pen inu dalong surisi pulo te bangkoi ma bangkre po pulo tang te la son tangka pamalai po ciklu yon pen batai si patu po la patu kelong adu pulo tang te iningang hormu api ari punot ba hem hormu sita ton pen long lok eti la pen son tak tak organization su is sidola dukan chete bok chete bi chete re tum mate kupini elam ka chemalai utuk ve ka tum sita mi hala hai hu tum pen arni sialong thong kep ma arni sialong phokep oi la son daily ki bi che pangrum pen si isi account khuli pen haladak inudalong yongsi thong kep ani si yuma pulotang te chiklo yon pen ke paru sir kep an pleng do ke pleng do la son pamalai po la ta ning kan si an atam pipo mola khuli lo te ong du ngatan ka ke long do la ke dukan ki bi pen a jo ma te dukan ki bi a phewar pen si hala haya tang ka ta chirung dun i un dat ti ti la son a war sai do la si dukan ki bi ke jakong te tan po sini li pudap
1: na la hong ing lo a kulat ki bi pen a kaprek kaprek awar sai se tame klem dun ik long bu ja lo ke di
0: klem dun long
1: pini alang li a porch o lai pen la bang so studio along na ke chetong dun long pot alang li phan choro par lo la si pini ke la po an le ing ton pon lo na da me ju me kardom
0: a hok lo na li tum or india radio di phu Chiput along clam along Nilipan, now Pachihudun long a pot. Nilihin pen, suri suri a cardom nangatupan, Pajirlo, cardom.
1: Lapanapor, nalitum, Pini alam chair, as I making thing along pen. Kulot ki pipen emit hanka chipperang ever saya put hang, Longki ingling lapen, lateron perpiambong, Chihuchiput, Archiklong tanglo. Lake Akashvani Difu.

Inut pa na si Eja ay magang dengalong pen. Chandra kan tatirang pinadun tukilo na loon arjitwik sinang. Alon alam te. Chingrum nang ove mian.